0: tala kamak puspiti chukamakan ti putum ni kutlantas tokta huchuchut lama ni kukacha hukan shanat wali pushkatne chuamas ti lilitsakat kawali mililakasapan ni kutapaya chukaka walinis limakaksakan shuy laktsukaman lakkolon laktsikanan chu lakpuskati ni kumaliyanakos limakstum kailakamaniw ama dengue shlakata limakstum pashkiyaw kimpulatamatkan siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.